0: alo alo bi
1: danati nga gor gi ndar ndar la danati
0: ba bëggona melni ki mbay mbama am ku melni ki mbay waju melni mbay du fi am dootu fi am dootu fi am gor gi ndar ndar la
1: danati
0: alo alo bi
1: danati nga gor gi ndar ndar la.